0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Mapalapanda, Rádio Moçambique, Murgimbria, Cabo Delgado, Mbeu Tumagrika, Pokela Machala, Nandel, Waripuilo. A Kulunga Mwakumbo, Dipogona Wetu, Tukamul Mbili, Pukatuba Dimembili, Arbaina Tano. Frequência 12 Moja, Dimembili, Sinecho Shekilo, RTZ. Wetu, Kulambole, Mbeu Tumagrika, Pagona Wako. Wikuwa Wanelo, Jumane, Itale, Kuminanane. Mwedi Wanani, Mwako Alfu Mbili, Naviaka, Ishilini na Sita. Nungo nitupa shingumi kupagona wako. Shimadengu shetu mpaka wakati wa sambili na dakika 55. Tukana hava kuwane shumada shetu patushidoni payu kanawika sa 11. Nina kwa kudiabali. Unigulira diabali ya jukwala kela na inda Radio Msambiki njini kumaputu mshitangodi shash Portugues. Kwa tika mashala Cap Delgado. Kwa kati wa saa 11 na dakika 10 unapilikana debali de ushishi wakumanyani pita makaja vanama venitete shipindi shaitalemo yotimi anga nina kwa kati wa saa 11 na dakika 15 bayu kanawika saa 11 na dakika 25 shipindi tuambangila ushalama kuwana wena kumende balabala. Sakumana moja na dakika 13 na dakika 5. Shipindi shakulima kupugwa kwa dinyama na mshushu nibede vya kulia. Sakumana mbili kamili debali li gazeti li amba Journal da Manhã. Payu kanawika sambili na dakika 10 li gazeti li Cabo Delgado mshipakonde. Watika debali de ushishi. Payu kanawika sambili na dakika 30. Shipindi kwa mbangila shingumi makaja vanama venitete. Dimu mbili na tutu mba mwa wa shimbodi. Nukupala kela mpaka wakati wa sambili ya kika 55 kumuishi madengu shetu kwa wanelo. Wetu nalibadi yanga kupatala wa shingodi shashimwane. Pedro Rafael kuluangu malo kina kwa kusentri misore. Anisi yetu Frederico kamili yanga kufitali pamana nangu shuwaru mandu mkova. Wetu kulambolela, kujugulugulia na shungumisha mbwanda.

0: Nake. O le lo kape ye mo sa ita putha na ha pa faranko.
1: Alima.
2: Ayo le la khere ru si ba ba ntene. Ke no to to pelani.
1: Mo ha na mo kila pula sa ka o rwa o ya o ni ni sa ba. Iko ha sin tene.
0: Nkire ro shukuru nake. Ni koto kathi mphie salama.
3: Mwi rento kohio. Mukhaino yo ya sosi vani mirero lo sokhwani mukhale wote ni wa murima. Osiva vanchene, okhala vanchene. Ni mphento wata.

0: Makunge lijoni ornelo ankopagwa pametambo. Nangu juwangu Ernesto Nkapo kangu kandianga kwa chipindi. Na wako mbo dikenga undigwa mchipindi chimarilike. Uvenetete wakumweda bajugwa kuhishirikali pakolota balunde melugu uvye kudivilila diajari mudibalabala. Bayi wetu nelo, tunkwida na umajibu la mwenchadolo wa idistritu ya kumweda Atanazu Yamba.
1: Pakolota kumalide diajari tuvena dindila dioi na mweni itakigwa kutumika. Na dindila aditakigwa wetu uti tuungani tutumili dindila kingadide kupungudia diajari. Ndila itandi kinga nditangola panyuma tunkukanye lide shpagu shkola shakulipundishide kutukusha magali, kulipundishide kutukusha dimota. Mashinu shosho shila kutenda shana shinkwaluka na lipundisho. Ulipundishi ndi paumanya mwashi mkutendela. Kutukusha magali, kutukusha dimota ni shinu shakujua na mene. Kanji wapali watukusha dimota miaka na miaka bila ajali. Pali watukusha magari miaka na miaka bila ajali. Kanji vyoivi mkwaloka na kulipundisha. Ukalipundisha unamanya pashipo kukamula mwashi mkukamulia. Ndimana shenu standi hapa tunkukanyilidia tuvina vikola vya kulipundishidia magari na dimota. Shinu shambili wetu pakulota kupungula di ajali mkwaloka na kutunga mana kwetu wetu kinga tuvanu. Nikatangola kutunga mana ni nkuvala nganga kuva shana kukumbu kila shana. Paupata shombo shakutukusha ligali mota daskeli. Takigu umanyi kudoni waku mupali mauna wanela shana kanji kutuala masaloi. Napenelu takigu shipagu shombo shakukupwa shela iwanedi yako pakulota kupungula masala unatuala kuwena shiluta fulani. Kanji unapunda niangi na meni, yani mtima unakupupi na meni kupunda nianga iwanedila. Tenda umanya kudoni, nikawena kushi akaumilila munu shingangala.
2: Namanya mwashi mwukwapela.
1: Namanya mwashi mwukwapela. Nikakode lipondo, namanya mwashi mwukwapela. Nikakode nandi undilala, pashini panji unapita kila liduva, apave nandi. Kanji kukupita mepo kugwa nandi kala. Waku kaloka kuyanu ndiligiana mene kukode nandi shingangala undilala. Pane unali udia. Pa uu mapala nikakode nandi na ulula kunga buleki. Pane lu wena shana unapunde niange na mene kuwena kula mwasho mbwasho upatidili pakulota kukupwa shena iwanedi. Na momo pakulota kupungula diagiali umunu takigo ulipime. Nelu mili wangu veshana. Wakati unji munu nkulula kuma pangandi, muti nkukupa teka. Na kumanya kudu muti na mili nkukupa teka. Nepeno unapagu wakati unashushu kanga umunu, panju kukudimba kumeo. Kwa loka na kukupa teka muti na mili. Napenelo, ukalimanya kudu nangu nelo, ngutaka tuweke shana, kunjugwa mujo. Nangu ngupa shela, ngutukusha mmota, mwamuligale, ngupa kushinjilo. Pakulota nyamanyi, kukakudimba kumeo wakupo, shombu shwena mujo. Haipali tatizo liolioe. Ukalimanya kushudu nangu nelo hapa ndikumbi ila kukotu na shema kulamba kudu ndila hamba padiki. Papali matangu kudu nangu hata nikakumbi ila

0: Parece una job. Wako
1: randi don nalimanyangilila.
0: Nalimanyangilila. Ukangona kube ndiambalo wako nguvikila vinchilo. Shavio nguvikipo panjilo baina nalimanyangilila. Mene ukaliona kudo ni undilamba unakamuli shombo ishakuwa nela. Lekako na momo unakumbukile kudo ni pakuloto vangumanyi kudo nangu namanya kutukusha shombo. Takigungu kushina mene mene. Wena shana shana pakuloto kushindili ya maisha lako. Na panelu momo pakuloto kupungula diajali. Takigwa dibalabala dietu divishana. Kanji dibalabala dietu dinava shana. Kwa kuvika matuta lala na wasema anga dilomba. Shinuashe shinkulula kukakova mwa wa ufukala wetu wa mekuwa na njuluku. Pamuna vini vini vetu tukaulula kutenda shipajielo. Kanji kila munu wakalimanya kudo shumbwa shinangu ndi shuma pakulota shingupashe ilikuwena. Hii shinguwe ni shanao, yani shingutu mishanao, meni nangu ngutu mishanao, kuwe na mongolate nangu, yani kwa shana. Vini vyoena mene tunashililide, diajali diyoi tunashililide, pokulota dinaumilile. Vini shiku mene na mene, pokulota kupungula diajali, uwe tutoveni. Tuloli na mene mwashima kuwanela, tuloli na mene wakatishani wakuwena. Tuloli na mene ndi kumbila, kukumbidile, natukushi. Tuloli na mene balabala yangu ukai nikakode nandi undila ala dipondu na ulula kumunga breki pakulota na guange yani na mene dinyanu ngamidi yetu dinatade kupungula diajari. Mwatu nkuluku vika matuta lala dilomba dila kanji yunji ankulula kumbile na anoni ndawashe mangailombe anona matuta lala. Yunji vanji wankutumila vikushuma mota au kushuma ligari. Bae kuna ngode vikudoni vatukusha doni. Bae na kulijela mnjilu mbalabala. Anamanya shinu dishiria dia mbalabala. Ukakode pa malakanuko. Vatenda dashi pa kuloto kupita. Kanji vinu inja vinkwala kela kushikola. Ndiyo maana tunkukanyilidia tuvinao vikola.
2: Waveleta nazo amba. Nchadolu wa distritu ya kumweda wa manyi ya milugu vya kulunda shikola cha kulipundi shide mituka kutukusha vanemba vanu kuwena shana. Na ishaba ya kulota kupungula vitendo vya diajali na vinji. Ishipindi ya shinelo tunkula kela pambodi. João Ernesto Nkapoka pamo na mama Kongeli Junior. Tunkula mbalela pakupagwa shalumo na wako nelo.

Radio Msambiki mpalapanda muri jimbo ya Cabo Delgado. Numalikule na kwa kuspindi tomangila shingumi makaja bana mavented. Sambili na dakika 40 na cheshe. Oitorazi 44 minutu. Uwe mshimuanda tunkwamini kengamanda wa kunkwane ya. Kama langabi yako wena mushu. Tenda dao. Pakati madengo kunjipa kupashela kudenga Mosambiki yetu. Mosambiki terra mia e flor. Alikola valila pole na maubi.

Hikombo la more patwe le ulo hiyo hiyo na wopi ha kana la mbulia womula na uhiyo. Mede ya womula ni esi ani kumilila tovai. Amore la humala ye. Ya malakava la more kuna kalaka womula ni ya. La mbulia umulana cha umana na uore ra ura eku na achu la vampatani kuna naka. Ile sotwani karena kole kirona toko wirare hokima lela vanova I one kampa toko wirare una acho sera ne puro nikina obana na worera kampa toko baba le umana na worera cha kumana cha lenyu wo hit makela na woho mulani hana walan woho pupiha na nanso mwo manu gira wona nacha o pancha ka uvanela waka kana nkili ura eku miki mpelo teka toko ni weyo va vanoni mi vana ka una ka valendrima kona Kipateri. Vane chicha mokale komana na momo chicha mo chopa vela humola na cha huikale ko humola na cha opata na cha uhikale ke humola na cha humola na cha ninkito uhikale ke humola na cha worenya squadra uhikale ke humola na cha worenya tribunali uhikale ke humola cha worenya wipaji uhikale ke humola na cha worenya vrike wa humu uvaka hiki vaina mena kale ke humola na cha humana na worera kamana ala twalo Othele hina amanle huwaru mulala la kaya chue la wira nyuva na hala ukumanacha na hosiksana hulehanacha huvanela wachira uthela na nanso vano uomu lanacha ngubu ayo pintuwe la ya mato kochani temana kina kalaka itu yorera. Umwela nacha ukale ikale itu hi atu enje ni hinkavihere ni himvahere hu nkavi hachero kamana yore na uri unkomacha wachira uteka itoko wachira wa somiha asana ni kamana ikale tujicha mo yore ra utela nacha ngo kina kalaka umwela nacha mena Netani Idrisia idini chipawela Cecilia Akachuela huira wa kikeli hera wono. Yakala chomo mena va.

Pemba. Kwa mali habakala atuwa nanzimu ureta mundima. Kwa mali habakala atuwa na ureta mundima. Fine. Hey. Ukupia. Rikani mwanante po mwenchi. Mwanante po mwenchi. Naso. Weda. Kine piarwa. Kina uminu tumoja, nabri baliza,

0: Eh, mune ire nyu itele ibona pele.
1: Mukiswa mhe mulupali ake tu, mio ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusi ula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ni etu. Ngarani ba mirabo. Mio kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amu harakari muemelela. Ninokana na manewani. Iguha ikina, ikinona mota watu mayole nkiti maniha mwili, wawika avahase. Masi kihiwa wira muhano, mwini paka mashinta ni mirelo soko ya upanya.
3: Siyoko ya, kinape yoja yoko ya upanya ni yosiva. Mio singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Ntoko mtonyero, ehopa ikiti, nakala ehopa yowuma.
1: Ahee, sisa ayo, mirelo iya miyo foka lotu maka.
3: Isote pa orere la wekume, na musote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene, mugishuti hewape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene, kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyu mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa muhusi mosa we hopa yo wuma mira.

0: e distritto e le macaula a honeliwa atuni irete a malaria o pira 34 mili lala a sheshe a hokwa e tu e kala utukurumiha wastu kwene a e distritu ele musatru a e distritu ya omandiba no provincia oniasa emidio xaviere o himawera da mnyeri mitadina mosa sopa kira sa maka ula sover hiwa miteko sohi ena hiena mtoko okawa matadi o pira 20 mili wa imusi sohi ena hiena ito sinnavar hiwa miteko suwa lilihira tu suwi samarla ni ireta ya malaria mtoko samarla mapuro anikadaya mutukweni ole o himawera ni miteko iesi mvarihiwa kwa mpani lanana nova o vila njereka atuni ereta ya malaria mpanta ole wa e provinsi ya Joniasa.
1: Isto é uma preocupação muito grande, porque o governo tem estado a fazer todo o trabalho.
0: Ora, orimo ha mutukuru miha governo a distrito ela, mana governo onnavariha miteko sohia na hiena, soa sasa ukula ireta sa malaria ni ireta ikinani, mashinto kala otikiniha, o vila njereka atuni ireta ya malaria mpanta ola wa elaprahu. Vayeo na nanvani kala olipihera, wali lihira atu amawani, mirele lo sowi sa malaria ni ireta ya malaria.
1: Isto é muito importante para o controle.
0: Yari masu amsatoro a editritu ya Omandimba no provincia Oniasa Emidio Xaviere anleli hiraka miteko sembari hiwa mpanta uli hiwa elapahu soa sasa vukula mikailo sa ereta ya malaria Januar Eduardo Okumela Oniasa
2: Sintoko anlojela ya asueli e kumi wawi e kumi tere e chiapama ni henkui hiwa murupa wathala eyo erhinha na upusheran wawi mahiku teni simana so tsene ofinyano umarlamteko mbaka anetanu na kalava muhano ruhelakani ihi isriso jimiheria salapo ya musambiki ni elejilo samawani fano nikuru na miteko sa husiha epo mayome kufi e provisi ya Cabo Delgado enna uherira uhulele skola sekundaria ea keyo ninkelelahu wawi ana skola ineja ikuluju so hiena hiena Duarte Liasi.
3: Mbrita unaweha weha miteko chumaso mbele chikola u Cabo Delgado unawaja nruku chowachira mwaka umahiyu utukula ichikola sekundaria wasadi oparasa yonrepwe idistritu yonkufi wira asome anachikola amali ha ikiase yunakenta ichikola bazika yowengwe. Governador o Cabo Delgado valista wapu tonkali ala molu mwala enre nenacho itu inguhereria uri umaliha chia utekia isala kumi na tanu chosomelia chumpenyanya chowuntere lihia utekia waya wanguhereria ya utruwela utekia mweriola uriehu. Ya malaka utukulia ichikola sekundaria iparasa yonrepwe inarwa umala maliha itafauti ankuna ya anachikola ya malihaka ikiasa yonakenta chopo herera usoma vale akinaku antawelaya ichikola sekundaria yuavira sede yonkufi wanupia niaya ikilometru chopo hata latini cherka melo akinaku anroa ichikola sekundaria chosidadi yopempa wanetaya ikilometru 25 cherka melo
4: ula mwako lazimalaka ingi sala ya utegia entao prosimu anu unlokala ja nivel zahari vunje zinapa nkashina mani ya malihaka klasi soma yava o wanarwa unkufi pra nivel sekundario o wanarwa upemba pra nivel sekundario majivano ja prosimu anu alohu pajera zinama nlengi sala nja alohu pajera usoma zotenu mali hadesima segunda klasi inlohu malihi ya vava
3: Governador Cabo Delgado valista wapu
2: Arija Eurozo e provincia ya Wampula onile lihera wi miteko sa e uso kapaj eniso elapelaka wi asina hano o hiena hiena e mwaipoma se provincia sa Wampula so hiena to wui ena wetelani hahinye uhuseria mwaikarasa miteko sende sise ha singe iwa ikoso shkolani aguku ana apizera niki nako
5: wuhia ikadernu seya uniformi ashumali akina Ani kaliheri watoni amujinga, wira kusambi, evukuleke ikilomo, munikalaya, wote vela na ushkola. Wupushira wira, mutogelo ola, orimuhina wanlaka eusoka pash, tinamara mukulupa.

0: lo jaya
1: yathi yalo jaya ukhale ikhume bobaba yokatya minya porke va
0: okabinet endo okabinet
1: achwei okabinet porke vale malo chakana mane vale ona ka thomunnane ha thana mana ala na khala tho para ya dumuru nimwe inta wo ma hi wa thana hala tho wa komplikara na mane yale hala tenera ele ni ona ya sipapa era
0: eno pola wehu ona kala kwa mukawona sipapa era kana
1: achwei lechu ka tenera ele ni ona ya sipapa.

0: amohikira thiki thomna amohia ethu ilete paka tenki mvinye ke photu ya waamwene photu ya one hukumantu mpereka mohayola
1: for example ya hukumantu maheno tempe nzambulo mulapo nokhala mo nala mulela mitita tshiya wana era sona nara sei ho so amana kara maiche kon nala lopana achwala na wana wana maiche kon
0: no khala vo maji athiana le arwa ethu ya no na paka hu vale wa tepa vo sano no imthiano la ora vararu vasisi ano zeka mwa hauti wi o wanyawe realmente honke ra thiavo ni namku sabale ni mkeri ni mchawi hawo aya akhala ankhala wa thiana kinako ene tho are a vendre motho wa mwa hayo e alopana le thanna kusiwa thosi e kusiwa e chonkiwa e elelihiwa meruku
1: no kan lamlo mno pwellanya kan lamdi ba for example kani wa iwa kam ni purata ni moha so kala ikora mo chon live ye wa mala mti aiwa mutia na mbahar ni purata woya wasoma onani vai koroa
0: onani vai koroa elanto ne kunya nera ho indemnização onna limbwa pa he pura da wa lwa mana o khala nla mulo na lo cha parawi o mulive pura da yo mva ha o mtiana o mva ha yo mulo pwena
1: atiana nche ne mtalo wa ha sewan le nla mulo nella ha sewan le wi muchu o ruani wa ru onna limbwa o ruani wa ru
0: kirimi ha
1: thank you wa loko he ha sewan de
0: kirimi ha yene o muipa muchu pa hi ommana thopurata yo kirime yo
1: nona tshwapatshela ena hulamiru
0: anna hulamiru pale apa ba kana ba ka yova ka thwa fela i vava kino kina mphanyiwa ke enda ro yela kina mphanyiwa mokhala ni khuru ni mbe ba ba nikipa enda a tshwapatshela hole ya miru
1: iya ka wo ko tshula ngovo mai mama ka munna pe ya
0: kinna pe ya
1: kandeli e tsoka ka ko shamfuenda nyo wa pete he yele mneranyu gwa yako kusinya olelo kintina wapea premusaka eno fivela anso wapea
0: ena kifivela miyano ikovi ninachuva mika kwa kikovi yele ninachuva kivele koku na roshu hii kina tepo fiveliwa kina fiveliwa
1: wapea wanyumuni heno
0: ikovi yele mikina mkusape meru kirapiha kihakumve okwata kirapiha primero nikuku nikuku para wia fichuale chea etu yote ni muevinyemu ya kanto vale ka kani hai ki kwafi ka kwafanto na chivanto ni ha atitiwe atitiwa vale ka peke ni hai ki fe la moro ki kuhela ve panela ki mkuse na mna chuvu ole o se ifiwe ni ki mhela mpanela mwime ni kuse kwa kuhile kira laga kine hatu ki hela mo ki mhie na chuvu ole anichwa wava la nichu anichwa
1: moto elaka
0: ki moto elaka te akume ole kona ivava mo yulo hanle mo onna khona ni mathapa le para wi tshwe ke go sente ko vile ke hela mo go to wena ka thoi tsho ka khala bo kamara o ni kamara o hi ano ni misoso hi ano ni misoso wa aha khala ba tho misoso ba le tho ni hela mo tho wa tshuna ba lo hela mo depende po ti o a khala tsho hi tshuna hi liwe tomati se bola depende ka da mutshumane rawe maji mune he se bola tomati mo hela mo ya kanto no finto tenke muhele montone he moyo le wa iko khonto o patjere
1: yotikana
0: sha muichela monto makala mpoko disale muhela go makha kaltu mahiko ala ko machana te pofive diwa kaltu akala motho muhela go bale nto mona wi o ha khwane la nto o ele lo nna khwana pharo yo mudia ne he nantu ro na ro sho pronto vi havo masinto ni hanto inchwe na tshiva o late akume ole o mone wi yo lo hichwa porque na tshiva nto va loka tsha miha
1: kare kana go tshwa
0: o loke la wi
1: a ho tshwa so unka
0: unka
1: masimo tshwa ona mala i ora hai a pe ya ka mokhwane yo la mona ha
0: ni yo la
1: wo tshiliwa na tshuva ne koko
0: e ore moha ka kana nto ka rapa wo mfiritare tho mu
1: ara mana ko tshwa Nusem bakala mara wasmana munauria munauria nento mkara antwari
0: mudisa Kikira ntito ani mika kala ni korwa ni marke ni mamo haria mi anyu service akinanguri aga iwe antas gold akane na we
1: kuya Olo yo yo
0: Wutu
1: nnatshona wa baga nne madi ga ka mo ga golang tshipo dinemisa nna o ijela morema mo ena fa jaaranyo
0: matshipo ke fela waste life matshipo ao ke fivele onna ke kosa morema wentfinga a kana to matshipo ao ethona ke kosa morema ene nna nna matshipo yala ne khumenyano baba nne edemawaiwe
1: rival
0: olontshe tshu enere